Good morning! Magandang umaga po sa inyo lahat dyan, mga kababayan. And welcome back to me. Welcome back to you, diba? Right here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course. Ang makakasama ninyo na naman hanggang alas 12 ng tanghali. Mine's DJ Max, of course. Huwag kakalimutan, diba? Muling apat na oras na tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan dyan! Kamusta mga puso ninyo? 8:13 on the clock. Araw po ng Lunes, mga kabatid. Kalain niyo yun, nasa ikalawang linggo na agad tayo ng Agosto. Ilang kembot na naman, matatapos na naman eh, no? Parang kailan lang nung July pa. Parang kailan lang nung kayo pa. Ngayon August na. Malapit na naman ang September. Mukhang madidefrost na si Mariah Carey. Ano? Muli nating masisilayan si Jose Marichan. Maka naman topic na ito about Christmas. Big shout out to Chris, currently watching, pati na rin kay LJ. Parang kailan lang, Sabado, Lunes na naman. Sabi ni LJ dito. Oo nga eh. No? Naglalaba ka lang ng brief, pagsampay mo, Lunes na. Pa-shoutout boss sa Kapilian, sa Alicia. Uy, ano, nanonood sa atin si DJ Jerwin ng Big Sound FM dyan po sa may Baguio City. DJ, baka pwede naman akong ano, mapagbigyan mo ng song request pag gabi. Galing mo talaga, Idol Fidel. Sino to, ha? Sino ka, Chris, ha? Anyway, ang ating text line ay bukas na po sa inyo. Para sa inyong mga kasagutan, shout out, request, and whatsoever. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Natawa na lang si Chris. Ang ating katanungan ay mamaya ko sasabihin dahil babatiin muna natin lahat na nakikinig po sa atin all around other campuses. Sa mga Tapsians, faculty and staff po natin dito sa Taps Santiago, Taps Solano, Taps Alicia, Taps Kawayan, Taps Rojas, and Taps Ilagan. Hello, hello, and good morning po sa inyong lahat. Ang ating katanungan, ba't Lunes na naman? Sabi dito ni LJ. Parang kasalanan ko naging Lunes. Parang naririnig ko to sa mga taxi. Umabot kami sa mga taxi. Sabi dito ni Sylvester Aliana. Teka, saan ka ba? Ba't umabot yung boses ko hanggang taxi? Or may kaboses lang na naman siguro. Sabi ni DJ No Name, kaboses ko daw si Anui, si... Ano nang pangalan nito? Si Katun niya. Anong taxi? Fake taxi? Sabi ni Anui. May kaboses ka. Na naman? Again, ang ating text line 0935-810-8217. Parang may something sa tenga ko. Parang nabibingi ako. Parang ano ito, hindi natunaw na sipon, ganun. Alam niyo yun, yung pakiramdam na lalagnatin ka, naudlot, ayan. Diba? Ito na ang ating katanungan, ano ang namimiss mo nung bata ka pa? Again, ano ang namimiss mo nung bata ka pa? Or anong kwento mo nung bata ka pa? Mga ganyan. Pa-shoutout daw sa Riting ng Albano. Birthday niya ngayon, Kuya Feeds. Nakikinig ang Alicia. No, nakikinig ng Alicia Reese. Ikaw naman talaga. Oh. Ito na naman pala si Reese. Si Papa, sabi niya. Nakasilveser, Aliana. Ay, happy birthday daw sa Riting ng Albano. Oh, Riting, what's Riting? Si Iting ba to? Yung ano, si... Nakalimutan ko yung buong pangalan niya, yung tunay niyang pangalan. Valdez yata Kapiliedo. Oy, happy birthday ha, dyan sa may Albano. Kamusta? Happy birthday! Nagpa-birthday ka pa? Tanda-tanda mo na eh. Papa Pidel, sabi ni LJ. Ano na naman yun? Sino Pidel ba kasi yung sinasabi ninyo? Pa-shoutout naman sa Abuela family and Brihia family. Tama po ba yung pronunciation ko ng last name niya? Brihia.
Parang ang social, parang galing Brazil eh. Sana naman merong pahanda dyan, may patagay dyan ano? Eating. Bakit naman ganun kasi ang nickname? A shoutout po watching here at San Mateo Isabela, Katoliko family. Ako, very religious tong mga to. Uy, totoo ha, Katoliko ang last name niya. Katoliko family, hello po. Ayun, tagay pala ang gusto. Hindi naman. Gusto ko ng sopas. A shoutout sa schedule ko, 3 p.m. at 6 p.m. Sana di ma-meet, sabi ni LJ. Huwag ka na kayo mag-aral kapag ganyan na mentality, ano? Ano ang namimiss mo nung bata ka pa? Again, ano ang namimiss mo nung bata ka pa? Kung may kwento ka sa pagkabata mo, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Sopas na pahaba yung noodles. Di ba noodles talagang pahaba? Baka pasta yung ibig mong sabihin dito, kapatid. Ha? Huwag mo kong pinaglololo ko. Hindi ko na-enjoy yun, yung ano, yung sopas na noodle type. Mas gusto ko yung, ano, yung macaroni, gano'n. Yung elbow macaroni, gano'n. Sopas na pahaba. Ayoko yan. Santiago po ito, hindi po Mars. Yeah, Top Santiago po ito. Kayo po yung nakikinig dito sa Top Santiago. Although napapakinggan po tayo ngayon. Diyan sa may 107.1 at 107.9. Sopas pang pahaba ng pansit. Ang galing. Ang galing mo talaga, LJ. Ang daming natututunan sa'yo ng mga kabataan. Ako, namimiss ko nung bata pa ako. Ano ba namimiss ko? Yung mga panahon, wala pang ganong problema, di ba? Ang mga simpleng problema lang. Naplat na bahay, ganyan. O kaya yung naubusan ka ng daon ng bayabas kasi wala ng pera, ganyan. Di ba? Di ko nga alam, meron pa ba yung, ano, yung chinelas na Duralite? Puso pa ba yun? Salamat po, salamat, sabi ni LJ. Tama ka na. Ano ba ba yung mga naano nung bata? Wala na nga ganong ano eh, nagpapalipad ng saranggola. Saranggola, mga nagtitix, pogs, holin, mga ganyan. Turumpo. Noon, usong-uso talaga yan. Ngayon, kasi parang more on Mobile Legends, COD, Cash on Delivery. COD M, ayun, COD M. Pa-shoutout naman din po, Inay Susan Buela. Inagat po kayo dyan. What's inagat? Anong inagat? Sa bukid, sabi ni Bite Finds. Ano naman meron sa bukid? Tagagapas ka! Ikaw ang taga-ani ng palay. Ah, sa bukid siguro may nagpapalipad ng saranggola. Even now, bihira ako makakita ng ano, mga batang nagpapalipad ng saranggola sa mga bukid. Noon kasi lalo na kapag bakasyon ng mga bata. Ang daming kumpul-kumpulan ng mga tao dun sa bukid, nagpapalipad ng saranggola. Ngayon, ano, kukunti na lang. Marami pang batang nagsasaranggola, sabi ni Buy It Finds. Diyan siguro sa inyo sa Pangasinan. Dito sa Isabela, parang bibihira na ako makakita. Shoutout sa bebe ko. Sino? Si Joanna? Joanna? Pa-shoutout po kay Jonathan Ace Jimenez. Big shoutout! Jonathan Jimenez. Miss ko nung bata ko yung luxury car ko. Meron ka! Kakaiba ka pala talaga, LJ. Anyway, abangan ko po ang mga mensahe nyo sa ating text line. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Over October with a song called Ikot. Back to back with Sugar Cane's Lagi Na Lang. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max.

0: Labs Radio.
1: Feel the love.
2: Learn more about TAPS. Simply visit www.taps2011.com. TAPS is simply the best school in the region, not just for its state-of-the-art facilities, highly qualified teachers, strategies in educating their learners, but because of their effective ways in monitoring everything. Well, no other school does it better.
3: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
4: Alam nyo ba na ang TAPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TAPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

That was Session Road with the song Cool Off. Right here and only here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max. 8:43 on the clock, mga kapatid. Sa mga sandaling ito, yung iba papunta pa lang sa mga trabaho nila for sure. May nag-chat sa akin, sabi pabati daw siya habang on the way pa lang sa school niya. Tapos yung isa naman, pa-shout out daw kasi alam niyang late na siya pero pipilitin niya pa rin makapasok. May ganon! Ang ating text line 0935-810-8217 at hindi ko makita yung mga ID ng mga tot, madilim na naman. Saglit lang ha. Hindi natin mabasa yung ID. At ito naman yung makukulit eh. Si Colleen, tama ba? Colleen Manzano. And sino to? Sanidad ba to? Sanidad? Ang dami niyo po, pwedeng pasulat na lang yung ano, yung mga pangalan, pwedeng pasulat. Ang kukulit ng mga bata dito sa harapan. Pinapakita na lang bigla yung ID, hindi ko mabasa. Against the light po mga kapatid, against the light. Wala ba kayong ballpen dyan? An S. Ano to? Sign language? Ano daw? Medina. Tama ba Medina? Pwede bang pasulat na lang? O kaya isang representative ninyo pumasok dito, gano'n. Ano daw? Ah! Prince! Tama ba? Big shout daw kay Prince Tabili na isang SK chairman. Mukha ba? Grabe! Andugyot! Andugyot kapatid! Sino naman tong isa? Wait lang. Kesha Medina, big shout out sa iyo kapatid. May isa pang blandina dito na naka ano, red hair. Pwede pala may kulay. Unfair, ang haba ng pangalan, hindi ko maano mabasa. Pwede po bang ano, may ano, mam-block dito. Dami ano, dami estudyante. Marian Esler, ayan. Sino tong isa na to? Kanina pa to eh. Ang kulit na ito. Ayan, sa mga makukulit na bata dito sa loob, pumasok na nga kayo sa mga classroom nyo. Ang iingay eh. Anyway, balik tayo sa ating katanungan. Ano ang namimiss ninyo sa pagkabata ninyo? Again, ano ang namimiss nyo ng mga panahong bata pa kayo? Sabi dito kasi ni Grace MPB,

nakaulog yung cellphone ko, ano ba yan? Ang dami kasi makukulit na bata. Sabi dito ni Grace, bigla akong nalungkot sa katanungan mo, DJ. Ang sarap lang balikan ng mga panahong bata pa tayo. Mga panahong puro lang tawa, walang problema. Mura pa mga bilihin noon. Totoo, mura pa mga bilihin noon. Nagbalik tanaw nga ako kasi may napicturean akong gas station before. Ang mura pala ng diesel at gasolina noon. Although kasi yung value ng pera rin noon, di ba? Ibang value ng pera noon sa ngayon. Siguro ano, habang tumatanda, lalong lumulungkot ang mundo eh. From Texer 2831. Hi DJ, namimiss ko yung childhood days na ang problema lang natin ay yung... ay kung sino ang taya sa taguan. Kung may yelo pa sa freezer at kung paano makaka-uwi bago tayo mapagalitan. Problema mo ang yelo sa freezer ninyo? Ganun ba yun? Tapos pag sinabi ni mama na umuwi ka na, kunwari hindi naririnig kahit alam mong ikaw lang talagang tinatawag. Tapos pag... pag uwi mo, pawis na pawis at madungis, may kasunod pang sermon na parang 30-minute podcast. Ang saya lang balikan nung panahon na ang biggest problem natin ay kung paano makakalabas ulit kinabukasan. Totoo, yung pinagalitan ka ngayon, tapos mapapatanong kay, makakalabas pa kaya ako bukas? Sabihin mo na lang sa mga friendship mo na ano, na-cancel ang tagu-taguan ninyo. Pero yung bangsak, di ba? Ewan ko kung alam niyo yung bangsak na yun. Isang ano rin, uuri ng tagu-taguan. Pero kasi yung tagu-taguan, meron yung may base yata, di ba? Na parang doon ka magtatap ganyan, no? Ewan ko kung alam niyo yun. Yung bangsak kasi, yung ano, yung hunter, malaya yata na nakakapaghanap ng, ano, ng mga nakatago. DJ, request ko nga rin sana yung Father and Son ni Cat Stevens. Perfect song para sa mga childhood memories at sa mga tatay na laging nandyan habang lumalaki tayo. Salamat DJ. Father and Son, by Cat Stevens. Maya-maya po may play natin. Diba, ang dami nating alaala ng mga bata pa tayo. Mga tagu-taguan nga, ganyan. I still remember yung ano, yung mga text, diba? Yan ang pinakapera ng mga bata noon. Eh. Tapos meron kang kalaro na madugas na, no, yung sa apiran. Yung back-to-back yung ano niya, yung text niya. Di ka manalo-nalo. Tapos pag natalo ka, ibebenta niya yung text na napanalunan niya. Sa'yo din! Yan ang unang ano eh. Yan ang unang scam nun eh, di ba? Yan yung mga naabutan nyo. Nyo. Bata pa kasi ako. Ako po yan, mga 7 years old pala. Yung correction fluid na nilalagay ko pa dati sa aking kuko. Sabi ni Aileen. Ito naman yung mga sinaunang punks not dead. Mga sinaunang pop star, di ba? Yan yun eh, yung mga yan, di ba? Correction tape dun sa may ano, sa ginagawang kiotex. Ma-feel na feel mo pa yung pagkaputi ng kuko mo, di ba? Kung iba naman kinakain yung Mongol na eraser. Coleman, ang aqua flash ng mga batang 90s DJ from J-Lord. Totoo! Ay, hindi pala. Di ko nabutan yung Coleman eh. What's Coleman? Pang maano yan eh. Ang nabutan ko na kasing Tumblr noon. Ano ba? May ano eh. Basta clear yun na Tumblr. Pero yung Coleman kasi na yan, yan yung ano eh. Brand ng sa kuya ko. Diba yun pa yung may ano, may di angat na straw na basta yun doon sa may takip niya. Maalala ko yung kabataan ko or maski college life na lang, makapal pa ang buhok ko. Sabi po yun ni DJ Noni. Ayoko sanang pansinin yun, DJ. Wala na, binulgar ni DJ Noni ma sarili. Naalala daw po kasi ni DJ Noni nung bata-bata pa siya or kahit nung college pa daw siya. Makapal pa ang buhok niya. Ngayon, ewan ko, nag-fade away. Meron siyang HIV. You know what HIV is? Hair is vanishing. O, kung gaano daw kanipis ang buhok niya sa taas, yung isa naman daw makapal. Kakaiba! Pero ano ha, kahit na ano, si DJ Noni mampatunay na kahit nag-fade away, mas lalong bumabata. DJ Noni, makukulit ng mga estudyante rito sa Top Santiago. Panay ang katok dun sa may ano,
Yung bull sa... Ka, sa nan? Wala na, di na ako magtotok dito. Yung bulls ako na lang ang kumakapal, sabi ni DJ Noni. Ayuda naman, DJ. Yun naman pala. Yun yung magandang pagkapal eh. Yung iba kasi ang kumapal mukha, di ba? Bulsa na lang ang kumakapal. Kumapal din naman yung bulsa ko minsan, di ba? Pero ang laman kasi resibo. O kaya yung napagbayarang electric bill, yan yung resibo sa gasolinahan. Ano ba naman? Tama, Gab. Ang kumakapal na lang daw kay Gab, eh, kalyo. Iba po kasi talaga to si DJ No Name. Talagang pinagpala. Kumikintab eh, no? Wala ko sinabi DJ ha kung alin yung kumikintab. All I know is, very shiny ang personality mo. Kasi nakakapag-bring ka ng light sa ano, sa bawat tao dito. Hello to Ma'am Hena Marie Esgalapon. Hello, Madam. Ang isang parent natin dito sa Top Santiago ay nanunood sa atin ngayon. Ang nag-sponsor din ng aking breakfast last time. At ngayon hindi ko na hihiritan kasi baka bumalik sa akin yung kakapalan ng mukha ko ganyan. Again, ano ang namimiss ninyo nung mga panahong bata pa kayo? Diba, nung tayo'y bata pa, mga ganyan. Hindi talaga bagay yung mga ganyan. Patala mo na yun sa ating text line 0935-810-8217. DJ pa shoutout po kay Jessica Gapusan na nagsasabing, sige utos si Doray. Siging utos ni Doray daw. Utusan mo din kasi. Sabi ni Ma'am Hena, nakakamiss daw nung mga panahong wala pang bayarin. Totoo, nung mga bata pa tayo, nung bata pa ako, hindi ko nga iniisip yung kuryente na yun. Hindi ko iniisip yung wifi. Ngayon, nararamdaman ng tatay ko na minsan gusto na lang akong sakalin yun. Charge ka ng charge! Ngayon eh, parang ano, yung anak ko naman na yung gusto kong ano yun, sakalin yun. Bahay-bahayan, paborito ni Albert. Siya daw ang tatay, sabi dito ni Texter 5392. Yan naman ang mga sinaunang ano eh. Ngayon eh, may mga, wag na, kayaan na natin yan. Ikaw talaga, kaya ka nakarami. Anyway, let's get back to the music. Mukhang tayo na overtime. I've got here a song from Lizelle Garcia with a song called Gisingin ng Puso. Back to back with Juries, Kapag Ako Ay Nagmahal. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course. My name's DJ Max.

Father and Son by Cat Stevens. All here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max. 9:13 on the clock. For those of you guys na hindi aware sa context ng pinag-uusapan natin kanina, meron nga po tayong question of the day, which goes like this. Ano ang namimiss mo ng mga panahon bata ka pa? Mga alaalang nakakapagpanumbalik ba? Mga ganyan na mga panahong sana, mga ganon. Diba? Mga panahong ang simple lang ng buhay, ang simple lang ng mga problema. Na ngayon parang kakaiba na yung hagupit ng problema. Anyway, ano ulit DJ yung question of the day? Ano ang namimiss mo nung bata ka pa? Anong kwento mo nung bata ka pa? Ayan. Mga alaala mo nung bata ka pa. Kung meron kang kasagutan sa ating katanungan, padala mo na sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Na-play natin ha. Text or 2831 yung song request mo. Father and Son by Cat Stevens. Kanina merong merong nagko-comment sa ating live si Gab na wala naman na. Sabi niya, ang daming realization kapag tumatanda. Pareha sila ng thoughts ni Justin Ricos dito sa ating FB page na ang daming realization na kapag tumatanda. Masyado akong naniwala, DJ, na pag matanda ka na, magagawa mo lahat or malaya kang gawin lahat. Pero mahirap pa lang adulting, hindi puro malaya ka na sa lahat or di kaya masaya ka kasi nagagawa mo na yung gusto mong gawin. Responsibilidad pala yung naghihintay sa'yo kapag matanda ka na. Hindi mo rin magagawa lahat kasi kalkulado mo yung oras mo kasi hindi dapat puro sa'yo kundi obligasyon, lungkot at stress. Lungkot at stress din yung haharapin mo. Hindi tulad dati na wala kang iisipin ng mga bayarin, puro laro na lang. Laban lang sa buhay. Totoo, laban lang sa buhay, di ba? Adulting 101, gaya nga nasabi ko kanya sa mga kausap ko dito sa live ko. Na, di ba nung mga bata pa tayo, excited tayo pag paparating na yung Christmas, yung New Year. Tapos kapag tumatanda ka na, ba't parang hindi na siya ganun kasaya tulad noon, di ba? Kaya nga totoo yung sabi nila na ang Pasko or ang New Year ay para sa mga bata. Tapos kapag bakasyon na, excited ka na maglaro sa tirik na araw, magpalipad ng mga saranggola, makasama mo yung mga kababata mo, ganyan, di ba? Apart from the fact na habang tumatanda tayo, maraming nare-realize mo na dumadaan lang sa buhay mo pero hindi talaga nag-i-stay, mga ganyan. Especially yung mga kaibigan na tinuring mo ng parang kapatid, di ba? Sabi dito yung texter 3847, good morning DJ. Pa-shoutout po Sem Bugwana from Mayoyaw, Ifugao. Pa-request po yung song Nakalimutan Ka by Scastic Lee. Ang namimiss ko nung bata pa ako ay ang mag-slide sa putik at tsaka yung 5 pesos lang at tsaka yung 5 pesos lang pera mo pero maraming mabibili. Totoo. Mga bata pa tayo, ang kinukupit lang ng karamihan talaga 5 piso, ganyan. Laki na nung 20 pesos nun eh, di ba? Naalala niyo po ba yung di ko kasi alam yung pangalan nung pagkain. Basta parang nata siya na tigpipiso. Inumin din siya noon. Naka-plastic na kakagatin pa. Tapos may nata de coco sa loob. Tapos yung bubblegum na boomer, mga ganyan. Ewan kung alam niyo yung boomer na bubblegum. Paborito kasi yun ng bata ako. Meron pa ba yung bubble joe? Pa ba yung mga noon, di ba? Sabi dito ng kaibigan ko ni paring Jomar, yung Duralight ko noon, naastig na astig ka kasi magbibinata na tayo pero hindi pa rin napupudpud. Totoo. Yung Duralight niya na nakailang palit na ako ng tsinelas noon, hindi pa rin nasisira yung kanya. Nakailang mula Islander, Sandugo, Manjaro, mga ganyan. Ang kanya buhay pa rin eh. Nilalagay niya pa sa braso niya hanggang doon sa may siko niya.
Islander pa lang yata ang mamahaling chinelas nun eh. Pag naka-Islander ka, ay, may haman to. Kasi mga tatay natin na paboritong chinelas, mga beach walk. Yung dragon, di ba? From Texter 5392, yung naaalala ko, naaalala daw po ni Betong at Harvey, yung nagbubuta sila ng puno ng saging DJ. Kakaiba ka talaga. Ako talaga, Texter 5392. Siguro gawain mo yun, kaya nangati yung sayo. Or nagbutas ka pero yung maliit lang. Kasi hanggang dun lang pala. Tapos nagtataka ka yung kila Harvey at kila Betong eh, ba't ang lalalim nung inyo? Naubuin. Daming ano, dami nanunumbalik na alaala nung kabataan eh. No? Pag ganitong usapin eh, very nostalgic kumbaga. Tapos eh, ang sinaunang yosi ng kabataan nun, yung papel na may pulbo. May iba naman yung sinisigang papel talaga. Grabe. Yung mga kakilala ko naman nun, yung ano yung tangkay ng salamagi. Nung, ano ba yung salamagi? Ano ba yung sa Tagalog? Salamagi sa Ilocano eh. Sampalok, ayun pala. Grabe naman, nakalimutan ng sampalok eh. No? Tapos yung luto-lutuan, di ba? Ang niluluto ninyo, pinagsama-samang kung ano nung dahon dyan. Mga sinaunang ano naman pala, alchemist, gano'n. Kakaiba talaga yung aking nararamdaman ngayon. Anyway, patuloy lamang pong magpapadala ninyo mga mensahe sa ating text line. That's 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Sugar Free with a song called Batang Bata Ka Pa. Very timely sa ating ano, eh, ano, topic of the day. Back to back with Noel Cabangon's Kanlungan. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Nay, hingi po sana ako ng 500.
1: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
0: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
1: Ae, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs. Here I am. Your mellow songs.
3: Hello.

That was Tootsie Guevara with a song called Dahil sa Pag-ibig. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 9:44 on the clock. For those of you guys na hindi pa rin nakatama kanikilang mga oras, might wanna check your time, guys, no? Anyway, we've still got our question of the day, which goes this way. Nasaan ba ating QOTD na? Kanina pa nawawala. Ano ang namimiss mo nung bata ka pa? Yun pa lang. Ang bilis makapag-recover doon sa situation, eh, no? Ano ang namimiss mo noong bata ka pa? Or anong kwento mo noong bata ka pa? If you've got some answers that you might want to share, feel free to do so at our official text line. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out as well on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. Ngayon lang kasi ulit nabuhay yung aking FB page, kaya siguro parang nabulaga sa dami ng mga mensahe. But parang ang daming naging senti kagad dahil sa ating katanungan. Baka kayo ma-share na somewhat medyo nakakaaliw na kwento ninyo nung kayo'y bata pa. Hindi na, sabi dito ni Shanna Marie, hindi natin namamalayan na ang layo na pala natin sa dati. Walang katulad ang alaala ng nakaraan, masaya man sa kasalukuyan, pero mas ramdam ang kasimplihan ng nakaraan. Tama nga naman. Iba yung pagiging simple noon, di ba? Iba yung noon kasi, natural yung pagiging masaya, kumbaga. Yung ngayon, masaya ka, pero alam mo yung ano, pag masaya ka, lagi kang nangangamba na parang may paparating na malungkot, ganyan. Diba, ako lang ba'y naniniwala na pag sobrang saya mo, may kapalit yan na bagay na sobrang ikalulungkot mo naman. From Jake says here, iba talaga ang tatak ng batang 80s and 90s, walang katulad. Ngayon ang lahat ng yun ay alaala na lang. Salamat nga pala, DJ, dahil muli mong pinaalala na ang layo-layo na ng narating ko. Nasaan ka ba? Ba't ang layo na narating mo? Ba't nag-commute? Like, kidding aside, pinapalight ko lang kasi ang daming, alam kong maraming makakarelate dito sa ating katanungan at ang daming magsishare na namimiss nila noong mga panahong bata pa sila, mga ganyan. Especially yung maraming mga dinadalang problema dyan, for sure. Alaala na lang ang lahat, lalo na't wala na sila nanay at tatay na siyang nagbibigay ng lahat ng mga needs. From Emilia. Oo nga eh, noon talaga ang simple lang ng problema. Hindi ba kasi natin maramdaman ang POV ng mga magulang? Kaya parang feeling natin, sila yung kontrabida sa buhay natin noon eh. No? Mga di ka pinapayagan, ganyan. Especially yung mga mahilig ng ano. Di ba mahilig? Yung mga maagang nagsipag-jowa, ganyan. Huwag muna, sulitin muna mga panahong single ka pa. Mga ganun. Tapos ngayon may jowa ka na, sana nakinig ako. Di ba mga ganun? From Michelle, sana may time machine, DJ, para kahit kaunti gumaan pakiramdam ng mga adult na tulad natin. Huwag mo kong damay. Ano pa lang ako, 12 years old. Di ba nadagdagan ng konti? Kanina 7 ako, ngayon 12 na, nadagdagan ng 5 taon. May balik man lang kahit papano yung saya na nawala nung tumanda na tayo. Pwede sanang bumalik sa pagkabata kahit saglit lang. Enjoyin lang ulit. Ang lungkot sa ano, no? Sa adulting, balik na tayo sa pagkabata. DJ, ilang taon na po si DJ No Name. I'm not gonna reveal his age. Pero yun nga, diba? Sabi ni DJ No Name kanina, namimiss daw niya nung college pa siya, na may buhok pa siya. So, doon pa lang, meron na kayong ideya kung ilang taon na siya. Basta na ano na, starts with a number, ends with a number yung edad niya. Siyempre, 2-digit na yun, yung edad niya. From Gian Feliciano, hi DJ. Ang sarap alalahanin pero habang inaalala ko, nakakaramdam ako ng sakit at lungkot. Bakit kasi yan pa yung tanong mo? Bakit parang
kasalanan. Kung gusto ko lang naman sana mag-crowdsourcing kung ano yung mga memories nyo nung mga bata pa kayo. May mga ginagawa ba kayo noon? Nawala na ngayon? Ganyan. Diba? Yun nga, mga panahong Snowpeak yung ginagamit ninyong pang-kiotex. Ganyan. Nalala ko nung bata kami, payabangan kami ng pencil case ng classmate ko eh. Yung akin nun may second floor, yung kanya may third floor. Yung isa naman merong panta sa gilid. Ano ba yan? Payabangan pa ng bag, di ba? Yung classmate ko nun. Trolley. Pinakita ko yung trolley ko, pwede ko pang upuan. Yung isa naman kulang na lang, maleta na. Bakit ganon, DJ? May kirot, may luha, tuwing dadaan lahat ng alaalang bumabalik, sabi ni Karen. Hindi naman yata yung alaalang pagkabata yung iniiyakan mo. Ang iniiyakan mo yata nung iniiwan ka. Diba? Baka naman, tinitake mo lang yung chance ng pag-alala sa kabataan kasi nandun pa siya. Mas marami talagang alaala ang back to school nung kabataan kasi sobrang saya. Yung frozen ko na bag nung grade 2 ako. So, grade 2 ka, may frozen bag na? Kailan ba lumabas ang frozen? Kasi sa amin nun, ano yung mga Zydo? Yung si Elastic Man na si Vong Navarro. Naging gagamboy pa. Sabi naman palang superhero character ni Vong. Ano pa ba yung, di ba yung mga notebooks nun na mga teleserye yung cover. Ngayon eh, plain na lang siya. Plain color na lang. Tapos yung iba, cartoons. Meron pa ba yung mga, yung mga notebook na ditahi? Yung mga natahing notebook, ganyan. Parang dispring na lahat eh. Pag dispring ang notebook mo nun, mayaman ka eh. From Nunoy, sarap bumalik sa pagkabata. Yung walang problemang iniisip. Yung bahay, school, laro ka lang. Oo nga. Problemahin mo lang yung kung paano ka tatakas sa nanay mo kapag tanghali na kasi pinipilit kang matulog. So, diba? Yung sasabihin pa na, sige may multo dyan. Kapag hindi ka natulog, hindi tayo pupunta sa ganito. Di ka kakain ng ganito. May condition eh. No? Si mama talaga eh. No? Kakaiba. Pero wala na rin yung nanay ko. Kaya sa mga dyan na mga listeners natin, nandyan pa yung mga magulang, di ba? Enjoy every moment na kasama nyo sila kasi hindi nyo alam kung hanggang saan lang sila sa kwento ng buhay ninyo. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga kwento sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. DJ, ako hindi ko makakalimutan. Pinapalo ako ng tatay ko paglita kong nakauwi galing school. Buti ka nga, pinapalo lang. Yung ate ko nga, binalibag sa fish pan eh. parang normal sa atin nun, nung mga bata tayo na pinapalo lang talaga tayo. Nakasanayan na natin yan. Kapag may mali, palo, ganyan. Sigawan. Stago sa mga kung saan-saan kasulok-sulokan eh. No? Hanggang sa mga drum ng bigas. Ganyan. For the meantime, let's get back to the music. I've gathered a song from Luther Vandross with a song called Dance With My Father, back-to-back with Celine Dion's A New Day Has Come. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

10:11 on the clock. And you, yes, heard the song from Yang Constantino with the song called Hawak Kamay right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max. We're halfway with ending our program. Anyway, I'll still be joining you till the hour of 12 noon, mga kapatid. I hope you're still there with me. Still, our question of the day goes that way, yung napakinggan nyo kanina. Pero para sa mga kakatune ni lamang sa ating programa na hindi pa rin ganong alam kung anong context ang pinag-uusapan natin, ano ang namimiss mo nung bata ka pa? Again, ano ang namimiss mo nung bata ka pa? Or anong kwento mo nung bata ka pa? Ganyan. Yung mga alaala mo nung bata ka pa na hanggang ngayon, ay naaalala mo pa. Masaya man yan, no, malungkot. Maaari mga natatawa ka kapag naaalala mo. Maaari mga nalulungkot ka kapag naaalala mo. Kung nais mong ibahagi yan, padala mo na yan sa ating text line. 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page, of course. That's DJ Max. Like, follow, and share nyo na rin po ang aking FB page nang at least makakita nyo rin yung mukha ko, diba? At saka ang namimiss ko noon, DJ, pag may work ako, nanay ko nakahanda na yung pagkain ko at paligo ko. Babing baby ka naman pala sa nanay mo eh. No? Naaalala niya pa yun. Bakit? Wala na si mother? Or hindi ka na maasikaso ni mother nagkaya noon? Diba? Nakakamiss lang yung mga panahong tayo ang inaalagaan. Ngayon kasi tayo na ang may inaalagaan. Eh. Mapa-baby man yan o damulag, alin man sa dalawa na yan, wala. Ibang-iba na talaga. Iba talaga yung feeling kapag naaalala mo yung kabataan mo. Natatawa ka na naiiyak. Natatawa ka kasi sa mga pinaggagawa mo na ngayon mo lang na-realize at sa mga mali mo na pinagsisisihan mo. From Mark Salivio. Oo nga naman eh. Yung mga bagay na, sabi nga nila, gumawa ka ng mga masasayang alaala or mga nakatutuwang alaala ng kabataan mo para meron kang tatawanan sa pagtanda mo. Kasi kung ano, kaya nga diba may mga sinasabi, ang lungkot naman ang kabataan mo, yung mga ganun. No? Wag naman yung ano, yung gagawa ka nga ng alaala, yung nakaano dun sa classroom. Ganun. Diba nga sabi nila, meron yung joke na ang top 1 ng klase ninyo, makakalimutan niya. Pero yung nakaano, nung sa klase ni ganito, hinding-hindi niya yun makakalimutan habang buhay nang tatatak sa isipan niya. Iwasan nyo naman yun. Parang gusto kong bumalik sa pagkabata. Kakamiss maging bata ulit, DJ. From Analu Diagshay. Oo, nakakamiss talaga maging bata. Eh. Or, tayo kasi nagiging isip bata na lang. Kaya nga meron yung tinatawag natin healing the inner child, di ba? Bakit parang pinapaalala mo, DJ, nang tanda ko na pala from Micaela? Hindi ko pinapaalala, naalala mo lang. Pinapaalala ko sa iyo yung mga alaala mo nung kabataan mo. Naalala mo lang na 43 ka na. Uy, mamaya na mali pala ako ng edad. Ilan taon ka na ba, Micaela? Relate much, DJ, dun sa mga notebook nung high school pa ako. Nakapag oras na ng bilihan ng notebook kasama si mama, hinahanap ko talaga yung notebook na may cover na paborito kong artista. Tama! Ganyan yung mga ate ko nun eh. Sila Jericho Rosales, mga ganyan, Ding Dong Dantes. From Jinky Reyes, I was able to see my old ones returning to my schools before. Those who were struggling that school and life were still okay back then, but now they are not the same anymore. Medyo na, nosebleed ako kapatid. Bakit parang ang ganitong oras eh, nag-aanohan tayo. Nag-English yan. Kung pwede lang sanang maibalik from Lou Jane and team. Kaso hindi na eh. Kaya nga sabi nila, live your life to the fullest. Pero always remember yung mga responsibilidad nyo naman. Di yung live your life to the fullest, eh, sarili mo lang yung iniisip mo. Lagi mong tatandaan din yung mga kasama mo sa buhay mo. Ganyan. Diba?
Kasi live your life to, sabi ni DJ Max, live your life to the fullest. Ayun, nagsolo sa buhay. Sabi nga, iwan pati pamilya, sabi ni Rendon Labrador. High school life is the best moment in life talaga, DJ. Diyan mo mararamdaman yung unang kilig, unang pagkasawi. Anong pagkasawi? Pagkasawi ang nasa isip mo kagad, Ferdinand. Pagkasawi sa puso kasi. Yung sa first jowa siguro ganyan. At sa high school ko rin natutunan kung paano magsumikap kasi working student po ako nung high school ako. O, daming working student nung high school. Noon nga, no, karamihan talaga. Karamihan ng mga na-encounter ko nun is mga high school graduates, ganyan. Hanggang dun lang. Kasi, di ba nga, hindi pa naman na ganun kalibre ang edukasyon pagdating mo sa kolehiyo, di ba? Mahal ang magpa-aral sa kolehiyo, kaya iilan lang yung mga nakaka-afford, no? Tapos noon talaga, hanggang ngayon naman, masasabi natin na talagang pinakamasayang moment ang high school. Kaya nga ang daming kanta about high school life eh, no? Kasi diba, pag elementary, malawak ang mundo para sa'yo dyan. Tsaka medyo ignorante ka pa sa mundo. Pagdating mo ng high school, bukas ng diwa mo, bukas na yung pag-iisip mo sa katotohanan. At the same time, hindi pa ganun kabigat yung responsibilidad. Pagdating mo kasi ng college, yan na yung stressing part eh. Hahanapin mo na yung sarili mo talaga dyan. Kumbaga, nangarag ka na sa kinabukasan. Bakit naluluha ako sa tanong mo, DJ from Marisol Montemor? Malay ko sa'yo. Paano ano yan? Sinyalis ang pagkakaroon ng sore eyes. Naluluha-luha ang mata. Di, marami talaga tayong ginigising na alaala. Lalo na yung iba dyan na... Sabi na hindi nila nasulit yung kabataan nila. Pero somewhat... masaya naman sa ngayon, sa buhay nila ngayon. Pero maraming parang, ano man tawag doon? Ayokong sabihing regrets or ang daming gustong gawin sana noon na hindi nagawa. Ganun, ano. Hindi nasulit ba? Relatable match, DJ, sa katanungan mo. Ang ganda ng mga question of the day mo from Mary Grace Velasquez. Ngayon lang siguro maganda. Kasi last time, ano yung mga pamahiin eh. Nagkwekwentuhan na kami ng mga kapatid ko rito at ng nanay ko. Yung nanay kong bidabida na kung ano-anong kinikwento sa kabataan namin na hindi naman kami aware ng ate ko. From Joffel Salas. Kasi nga, iba yung version ng kwento mo sa version ng kwento ng nanay mo kasi yung nanay mo, siya ang third person. Ikaw kasi, gumagawa ka ng sarili mong kwento. Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga kasagutan sa ating katanungan sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Shout out DJ kay Jessica Gapusan. Big shout out Miss Jessica Gapusan. Para kanina ka pa pinapa-shout out. Ano ba yan? Hindi ka pa nagigising? Bumangon ka naman na kasi. 40 minutes, let's get back to the music. I've got here a song from Kitchi Nadal with a song called Mahika. Ito theme song to ng teleserye ni Angel Locsino na Mahika. Back to back with South Borders, Ikaw Nga. Teleserye din to. Theme song naman to ng Mulawi. Puro theme song ng mga teleserye noon. Surprise Red 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
1: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
0: Oo, bakit?

Pusong Ligaw by Jericho Rosales right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 10:45 on the clock, mga kapatid. We're almost done with the lunchtime. Sa mga sandaling ito, yung iba dyan for sure nagme-merienda na or katatapos mag-merienda. Ano man ang kinain mo or sino man? Sino man ang kinain mo? No, grabe naman. Ano man ang kinain mo, sana nabusog ka, kapatid. Kaya lang, paano ako makapag-lunch niyan, di ba? Anyway, ang ating katanungan ay nananatili sa ating himpilan. Ano ang namimiss mo nung bata ka pa or anong kwento mo nung bata ka pa? O, kung may meron kayong kwento dyan, nakakaaliw man yan, nakakabuisi, nakakaiyak, ipadala nyo na sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That's DJ Max. From AV Cano. Nahirapan ako kung paano i-pronounce kanina yung ano niya. Yung name niya. AV Cano. Masarap ang buhay dati nung kabataan pa tayo. Walang problema. Simple lang ang buhay ng buong pamilya. Masayang magkasama sa tawanan, kumakain ng mga magkakapatid na sama-sama pa. Ngayon, may kanya-kanya ng pamilya. Nagbago na yung ugali, di na kilala ang magulang at kapatid. Lalo't ngayon, wala na yung tatay ko. Tagabigay ng baon, pambili ng gamit sa school at kakampi ko sa buhay. Bunso kasi ako, DJ, kaya di ako nasesermonan at napapagalitan. Ngayon, halos palayasin ako, wala na ako kakampi sa bahay. Siguro kaya natin nasasabi na simple at payak yung buhay noon kasi hindi nga natin pinoproblema kung saan nahanap ng pera, di ba? Na ano ko lang, na may kausap ako kanina dito sa TikTok Live. Siguro sabi niya, kaya siguro natin nasasabing masaya ang buhay noon kasi hindi naman natin dala yung bigat ng problema na gaya ng problema ang dinadala ng mga magulang natin noon. Then doon ko na-realize, oo nga, siguro kasi masaya nung kabataan natin kasi nga hindi natin pinoproblema yun. Pero ano kaya yung nararamdaman ng mga magulang natin na yun, di ba? DJ Pasigaw, dyan si Jonathan na nakikinig sa'yo sa sasakyan. Thank you, DJ. Sinong Jonathan po ito? Jonathan Terialis Gabira? DJ Pasigaw naman dyan, si Jonathan! Apakaangay siya, no? Big shoutout, Jonathan from Texter 2518. Anyway, going back to our topic, diba? Yun nga, siguro kaya natin nasasabi na simple ang buhay noon, eh kasi nga, hindi natin dama yung problema na dinadala ng mga magulang natin noon. At ngayon na dinadala na natin or nararamdaman na natin yung pinagdadaanan nila ngayon, doon natin na-realize na malungkot ang buhay pala, ganyan, ang realidad. Diba? Nakakamiss nung kabataan natin na inaasa lang natin ang baon natin sa mga magulang natin, from Richeline. Tama nga naman, ano. Hindi tayo ano, namroblema sa pera. Magulang natin ang namroblema kasi noon. Elementary and high school days ang pinakamasaya, DJ from Alfie La Cuesta. DJ pa shoutout kay Nager. Nager po talaga. Papunta na dun sa may ano, sa mga sa black community. Sasabi ko naman. DJ pa shoutout kay Nager. Buti wala na siya sa Pacos. Parang masaya ka pa natanggal sa trabaho yung ano. Trabaho niya ba yan? Diyan sa Pacos. So big shoutout kay Nager na nawala na sa Pacos. Ano meron? Taon na pala ang lumipas nung ako'y estudyante pa lamang. Takot pa sa mga guro. Pero ngayon, tignan mo. Ang layo na narating ko from Tony Fabs. Ha? Medyo nagulan ako sa kwento niya. O, oh, diba? Ang haba na ng panahong lumipas, no? Simula nung kamataan mo. Tapos parang ano eh, no? Ewan ko kung ako lang yung nakaramdam na parang tila bagay tumigil ng mundo nung pandemya, no? Na parang, ang tawag dito, nag-fast track yung buhay. Parang di pa rin tayo naka-move on na 2016 was 10 years ago. Tama ba? Oh, di ba? 2016 was 10 years ago. 10 taon na ang lumipas ng 2016 pala. Ay, parang 5 years lang 'yun. Di ba?
Parang kailan lang yun ah? Parang kahapon, ganun lang. Ang bilis, hindi ko man naman masabi mabilis ang panahon. Or sadyang, ang tawag dito, yung mga taon ng pandemya. Like 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, mga ganyan. Parang di natin naramdaman. Kasi parang, you know, sobrang rush natin sa pagkakakitaan, mga ganyan. Sa mga kanya-kanyang karera sa buhay. First year college kami, face-to-face. Isang kindat lang, graduation na. Kokot ng banana chips, sabi niya. Ay, kaya naman pala. DJ deserve ni Nager yun. Sip-sip kasi. May naninira sa'yo dito, Nager, dito sa ating text line. Ribatan mo nga ito. Nakikinig ka ba? Nakakamiss yung kabataan natin. Hinahabol ka ng palo ng nanay mo habang tumatakbo ka, DJ. Coming from Calderon Driver. Thank you, DJ. And love you all. Jonathan Gannaban ba ito? Tama ba? Calderon Driver daw. Oo, oh, hinahabol ka ng nanay mo eh. No, ng palo. Ako kasi hinahabol ako ng tatay ko. Tapos babalibag ako sa fishpan nun eh. Ibalik nyo ako sa kabataan ko from Clara Tapales. Sabi mo kay Lord yan. Ma-reincarnate ka. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ninyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music again. I've got here a song from Jeremiah with a song called Nang Hihinayang. Back to back with Jaire Leem's Magkabilang Mundo. Super Eyes at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Jason Derulo with Want to Want Me. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio with yours truly, of course, Mimes DJ Max. 11:11 on the clock. Nandito na naman tayo sa paborito kong oras na kung saan ang tawag dito. Pwede ka daw mag-wish, diba? Ang paulit-ulit kasi nga sabi yan eh. Magandang tanghali po sa karamihan! Sa mga nag-almusal po dyan. Habang tayo ang kanilang background, hello there. Sana enjoy mga pananghalian mo ngayon. Mabulunan ka ba? Grabe naman pala. Anyway, magandang tanghali po sa karamihan dyan. Sa mga nakikinig po sa kanika ng mga sasakyan, tahanan o sa kung saan-saan pa man yan, magandang tanghali po. Sa mga wala namang ginagawa dyan, tamang tambay lang. Eh, anong ambag mo sa lipunan? Hindi ka ba nakukonsensya? Saka sa mga nagre-reklamo sa korap na gobyerno pero nakatambay ka. Parang gobyerno na lang ang bubuhay sa'yo, kapatid. Nananatili ang ating katanungan, ano ang namimiss mo nung bata ka pa? O anong kwento mo nung bata ka pa? Kung meron kang napahabol na kwento or nais i-share sa ating ere, ere naman, oh. Padala mo na sa ating text line, 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. Like, follow, and share nyo na rin po yan, mga kapatid, ha? Para naman, ano, ang tawag dito, medyo sumikat-sikat baga. Cloud chaser, yarn. Yung iba kasi ang senti ng mga ano eh, ng mga mensahe, kaya parang ayokong basahin. Namili eh. Sabi dito ni Zenab Tala, ang nakakamiss DJ nung bata pa ako, nung kumukupit pa lang ako ng barya sa bag ng nanay ko. Don't get me wrong, DJ, barya lang po yun. Maliit man o malaki, pangungupit yan. Ano ka ba, kasalanan pa rin yun? Nangupit ka eh, di ba? Ni piso, ni 100, 1,000 man yan. Pera pa din yung kinupit mo. Pambili lang naman po. Ah, okay. Pambili lang naman po, DJ, ng ice candy, sabi niya pa. Ice candy, di ba? Umagang-umaga pa lang, nag-ice candy ka na, ano? Kasama yung mga kaibigan mo na tropang G. Tropang gutom. Na. Meron pa ba yung ano, yung alam niya yung Yahoo na pagkain, yung maliit na biskuit ng ano. Basta parang Mari yun eh, pero Yahoo ang pangalan nun. Namimiss ko rin kainin. Pa-shoutout po kami nila Ate Maurice at Don Don na may session kami. Ayan na naman yung session road. At eto, marami akong ibubulgar ng kabataang era. Topic namin kasi ito kahapon na sa sasakyan after nung civil service exam. Kamusta ang civil service exam, mga kapatid, sa mga nag-exam dyan? Mahirap ba? Kahapon kasi nag-aabang ako sa labas. Eh, syempre, nag-exam yung asawa ko. Tsaka yung kapatid at tsaka yung isa pa naming kapatid. ang tawag dito. Napag-uusapan namin nung bata pa kami, ganyan. Eh si Carla daw kasi nakatunga nga lang sa harapan nila. Ang mga kalaro niya, mga Thunders ba? Eh kasi kami, mga totoong bata yung kalaro namin. Ewan ko kung sino mga kalaro nung asawa ko. Basta nakwento niya sa akin noon, naliligo daw sila sa fish pan na wala pa siyang panty. Sa kung saan naliligo ang kalabaw. Ganyan din naman kami nung bata kami. Alam ko marami dyan ng mga kabataan na naliligo sa mga fish pan, sa mga, alam mo yung karayan, ganyan. Sa mga irigasyon, ganyan. Irigasyon, parang inirika dun. Yung pag pinagalitan ka ng nanay at tatay mo, kanya-kanyang tago sa ilalim ng kama, sa mga karto-karton. Diba? O kaya pag nagalit yung tatay mo, bubuhatin ka sabay balibag sa fish pan. Kung hindi man, kung ano man yung mahawakan niya, kung bike man yung nahawakan niya, sabay bato sa fish pan.
pag nainis dun sa sasakyan niyang hindi umaandar at sabay tulak sa fish pan. O, totoo po yun ha. Nangyari po yun. Sa tatay ko mismo. Pabate! Kara at Kayden, nakagagaling sa School Taps Alicia. Thank you DJ Max from Texas 1846. Taga ano to eh, taga Quezon San Isidro Isabela. A big shout, parang tagal mong nawala. Maano, texture ano. Yan to, texture 1846. Huling message mo, July 31 at 8:19 a.m. O, sina. Parang ngayon ka lang ulit na paramdam. Okay, a big shout out to Kara and Kayden, nakagagaling daw sa Taps Alicia. Hello, hello po. May session daw yung ano, yung family ko dyan sa may Quezon San Isidro Isabela. Anong session yan, ha? Ako po'y nananawagan sa mga kinuukulan ng lokal ng ipin. Sa kumakaway ba yung mga bata sa akin? Oh, ay, hindi pala. Oh, sa mga ano po dyan, sa lokal ng ipil, baka po pwedeng dumaan sa bahay yung kung di man pangulong Jacono eh, ano, anong tawag na rito? Yung nangangasiwa, yung ministro. Makibisita nga po yung bahay, pakibless. Ewan ko, nang nangyayari dun eh. Ano po eh, mga kapatid. Ang sente kasi nung mensahe nung iba na about sa kabataan nila. Gusto ko sana yung medyo masaya-saya. Yung tipong ano, mapapasabi ka na lang na ah, may mga ganong kabataan pala. Yung iba kasi parang todo iyak eh. Ganyan. Walang ano, walang ang lungkot ng kabataan. Parang ganyan. Or siguro dahil sente lang siya kasi namimiss niya masyado yung kabataan niya. Ako ang pinaka nami-miss ko nung kabataan ko. Kabataan, nakalimutanda ako na 12 years old pa lang din naman ako. Kaya sa mga nagtatanong po kung anong edad ko, ano, 12 years old po. 12 years old pa lang po ako. Parang ang tagal ko ng 12 years old. Nananawa na ako. Bukas 13 na ako. Ang nami-miss ko nung bata ko, yung ano, yung ang daming stock ng ref namin. Yun lang. Wala nang iba. Kasi ngayon yung ref namin, ang laman na lang yung ano. Ang laman na lang yung ulam na pina-ref lang din naman ng kapitbahay namin. Big shout out dun sa kakilala kong naka-e-bike na. Oy, congrats sa asawa kong naka-e-bike na. Kapaglakas ka rin. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. Bakit may session kayo eh ano, ang tawag dito? Di pa ba manunundo? Parang nang late manundo nung yung obligasyon mo bilang ina. Yung anak natin ay nasa school pa. Uwian niyan 11:30, 11:19 pa. 11:19 na nakaupo ka pa din diyan. For the meantime, let's get back to the music. I gather a song from One Direction with a song called What Makes You Beautiful. Back to back with Bruno Mars, Marry You. Right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

0: ka pala! Bakla! Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Magkahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!
3: Welcome to the Lunch Break Show.
4: Lunch Break Show.
3: Lunch Break Show. Break Show.

was Pyramid by Charisse Pempenko featuring Ayaz right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. May nakasilip na bata sa atin ngayon eh. Anyway, we're down with the final hour of our program. Actually, we're down with the final scratch. Gonna say goodbye in a bit. For those of you guys na up until this time ay nakatune in pa rin po sa ating programa, happy, happy lunchtime po. It's 41 minutes past the hour of 11, by the way. And sa mga nais pa rin pong humabol na kani-kanila mga kasagutan sa ating katanungan, pwede nyo pa rin pong ipadala yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Our QOTD goes this way. Ano ang namimiss mo nung bata ka pa? Again, ano ang namimiss mo nung bata ka pa? Or anong kwento mo nung bata ka pa? Diba? Naging bata ka ba? O bigla ka na lang sumingaw sa kawayan, matanda ka na ganun. Sabi dito ni Marilyn, ang nakakamiss nung bata pa ako ay yung sabik na sabik kami kapag sinasabi ng tatay at nanay namin nakakain kami sa McDo or Jollibee right after ng exam namin. Oo, di ba? Ginagawang reward system yung Jollibee before eh. Jollibee and McDo. Up until this time rin naman. Ngayon kasi DJ, afford ko nang kumain anytime na gusto ko pero wala na yung excitement na tulad noon, sabi ni Marilyn. Anong excitement ang wala na ngayon? Nakasama mo yung magulang mo or the other way around? Ano ba? From Texter 2829. Ako DJ, naaalala ko pa nung bata pa ako pag umalis yung ang nanay ko, naglulupasay ako sa iyak. Akala ko kasi di ako mahal ni nanay. Kasi nga di niya ako isinasama sa lahat ng lakad niya sa ngayon. Maunawaan ko na ngayon. Umiiyak din mga anak ko pag binabalikan ko. Tapos inuuto ko na lang sila na sabay. Sabi ng love you anak ko. Baka kasi yun din naman ang hintay. Ha! Wait lang. Nahirapan akong basahin para kung ano rito. Ulitin natin. Ako DJ, naalala ko pa nung bata pa ako, pag umaalis ang nanay ko, naglulupasay ako sa iyak. Akala ko kasi di ako mahal ni nanay kasi nga di niya ako isinasama sa lahat ng lakad niya. Sa ngayon, nauunawaan ko na ngayon, umiiyak din mga anak ko kapag binabalikan ko. Tapos inuuto ko na lang sila sabay sabi ng I love you anak ko. Kasi yun din naman ang hinihintay kong sabihin ng nanay ko sa akin. Masugid mong tagahanga dito sa Alicia Public Market, DJ. Oh, kami rin mag-asawa. Kaya lang di namin maiwan yung mga anak namin. Ako noon nung bata ako, kapag ano, iniwan kami ng nanay at tatay namin, wapakis! Go! Make sure na pag-uwi ninyo, meron kayo dalang pasalubong. Ganun. Pero eto, common talaga yan. Na yung mga bata pag iniiwan, diba? Talagang iiyak yan. Siguro ito si Texter 2829, ito pa yung ano eh. Kapag iniwan yung nag-oonse. You know what's nag-oonse? Yung ano, merong sipon sa ilong na 11.

11. Nag-iisang butas kasi. Kaya 11. Siging iyak ano, hanggang makauwi yung nanay mo, di ka pa rin tumigil. Tapos humihikbi-hikbi pa pag ano, dumating na yung nanay, tapos sabay yakap na. Humihikbi-hikbi pa. Dama mo talaga yung iyak niya. Meron naman yung iba na, ang tawag dito? Na sa sobrang iyak, ay nakatulog na, mga ganun. Diba kapag, lalo kapag ano, yung tanghali na ganyan, aalis yung nanay at tatay na. Tapos yung may iwang magbabantay sa'yo, eh, napakasungit na walang ibang gagawin sa'yo kundi patulugin ka. Kasi ayaw niyong magambala din siya. Matulog. Matulog ka na, eh, ganyan. Hindi ka natulog, kukunin ka nung ano. Nung kapitbahay natin, chismosa na walang ibang sinabi kung hindi manira sa atin, di ba? Mga ganun ba? Sarap talagang balikan ng pagkabata, sa totoo lang. Mga simpleng problema na sa mga simpleng bagay, iniiyakan natin. Sa mga simpleng bagay, masaya na tayo. Nakukontento na tayo sa mga mumurahing laruan lang. Habang tumatanda tayo, nagiging mamahalin yung mga luho natin. Eh. Relate much DJ dun sa cool man na lalagyanan, sabi ni Corazon Vinaso. Eh. Sa ate at kuya ko yun eh, sila nakaabot nun. Ako kasi di ko na naabutan niya. Naabutan ko, I mean, pero hindi namin ginagamit nun. Natry ko na rin DJ na gawing make up yung watercolor from Nueva Siete. Nueva Siete. 97.7? Watercolor as a makeup? Uso pa ba yan yung mga watercolor? Ngayon kasi yung literal na ano, water-based paint na eh. Naalala ko nun, meron yung watercolor na ang tawag dito, yung para siyang pastel type eh. Tapos nakalagay siya sa isang yellow na lalagyanan at the same time, pag gagamitin mo yun, maglalagay ka ng tubig dun sa may takip niya dun sa kabila. Yun yung uso-uso nun eh. Tapos nung elementary kami, formal theme. Ewan ko kung meron pa rin or ginagamit pa rin sa mga elementary schools today. Yung formal theme. Formal na pagbasa. Formal, basta yun. Sana merong time machine talaga DJ para makabalik tayo sa kabataan natin. The law of science forbids us to create time machine. Parang imposible yan. Diba? Pag na-alter mo ang isang time frame, o eh, diba, ang laki ng maaaring mangyaring pagbabago. DJ, ano yung text line? Sabi ni Cutie Natics dito. 0935-810-8217 po ang ating text line. Again, that's 0935-810-8217. Kapag chat ka naman na sa aking FB page, pwede rin naman yun. Nababasa ko pa rin naman. Although ang dami kasi natatabunan, minsan na hihirapan ako mag-scroll back. Kaya napapabayaan.

Katraffic ang Santiago, sabi naman dito ni Hyacinth. Kasi noon, kukunti pa lang ang mga sasakyan dito, di ba? Ngayon talaga, syudad na syudad na eh. Nung unang tayo nga ng I Still Remember, nung unang tayo ng Save More, sa ang daming ignorante doon sa escalator. Kasi back then, di ba, ang mga escalator, usually, mga nasa malls nga lang yan, di ba? Eh, ang mga malls na malalapit sa atin, nasa Manila pa, SM, di ba? Bubungad sa'yo, SM North EDSA. Nung unang tayo na Save More dito, ang dami kong nakitang, ayoko masabihin yung ignorante, pero ganun na nga. Ibang dami. Tapos naglabasan na Robinson, di ba? Nagsilabasan na yung mga malls. Kaya nga, di ba, ang daming nag-throwback nung mga old location doon sa Google Map na ang tawag dito yung kino-compare from 2026. Ang alam ko, ang pinaka oldest timeline na makikita mo sa Google Map is 2015, if I'm not mistaken. Sa ibang lugar siguro may available pang 1998. Kailan ba na uso ang Google Map? Diba ang internet, akala nila nun fad. You know what's fad is? Yung parang hindi siya lalagor, hindi siya magbo-boom, ganun, diba? They thought internet was a fad back then, nung 2001 yata or 2000, mga ganyan. Tapos nun, sikat na sikat pa yung mga internet shop, mga internet cafe, ganyan. Diba, yung mga paad pa nga po rito ng isang oras, yung mga gumaganon-ganon, diba? Mga tournament, ganyan. Yung Dota, Counter-Strike. Hili ko dati yan Counter-Strike. Tapos meron kang kabilang kalaban, nasa likod mo lang pala, Comsater, tinitignan ka. Maraming salamat po sa mga nagbahagi ng mga kwento nila. Muli po ako ang inyong nakasama, DJ Max. At I guess magtatapos na ang aking programa. Once again, this has been your DJ Mimes, DJ Max, saying all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, ito pa rin ang patas. As I leave this program, let me give you a song from Charlie Puth with a song called Some Type of Love. Back to back with Shawn Mendes, Crash. I mean, Stitches. Right, 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. DJ Max, now signing out. Bye-bye!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sa Blake ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS, no other school does it better.

Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City at sa Solano, Nueva Vizcaya.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.

TAPS Tops Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
2: Ganun po ba, inay?
1: Lukong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
2: Kasi mahal din kita, inay.
1: Ah, yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Marie Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mare! Ibig mong sabihin, Mare, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mare. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Ah, yun lang!

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Anak, bakit ka umiiyak?
2: Pumasa po ako sa test.
1: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
2: Pregnancy test, itay.
1: yun lang.

0: Ba't gabi ka na, ha?
1: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
0: Ay, pastilan ginoo ka? Atay, oy! Lasing ka, no?
1: Hindi, no?
0: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ah, eh. Yun lang.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.

0: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing.
0: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita. Pulis ka. Eh ako, kilala mo?
0: Hindi.
1: Eh, ikaw ang lasing.
0: Ah eh, yun lang.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Itay, ano po bang English ng utot?
2: Wind of change.
1: Eh, yung utot na matunog?
2: The sounds of silence.
1: Eh, yung utot na may kasama?
2: Dust in the wind.
1: Yung utot na hindi sinasadya?
2: Careless whisper.
1: Yung utot na inipit?
2: Please, release me.
1: Itay, yung utot na sobrang bantot?
2: Killing me softly.
1: yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Anak! Ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
1: Ah, akala ko perfect anak.
2: yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tubbs Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Tapos Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tapos Ilagan. Congratulations, Tapos Ilagan!
1: O, Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh, paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan, bakit?
1: Eh, yun lang.
4: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio. The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: attention to all senior high school students or incoming grade 11 and grade 12. TAPS Alicia now offers STEM, or Science, Technology, Engineering, and Mathematics STEM. Students in STEM will surely enjoy our three science laboratories with complete materials and facilities. TAPS also offers ABM, or Accountancy, Business and Management, UMS, or Humanities and Social Sciences, and GAS, or General Academic STEM. Enroll now!
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: nakago gising.
1: Nakadotang salki urfi.
2: Hita! Hita naman para kay Lolo at Lola.
3: Hita!

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Mare, kailan birthday mo?
2: August 30, Mare.
1: Anong taon?
2: Siyempre, taon-taon. Alangan namang sometimes, di ba? So nga lang, pak lang to.
1: Ah eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. QualiTAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program. 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Hindi ko alam eh, parang iba yung tama. Nung una akala ko libog lang. Pero na-realize ko na hindi pala.

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tufts Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tufts Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tufts Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tufts Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tufts Rojas sa Tufts Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tufts Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tufts Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tufts Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tufts Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tufts Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tufts Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tufts Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tufts Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tufts-ian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tufts-ian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on 107.1. Tufts Radio, 24/7.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: bakit ka umiiyak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh, bakit ka ba tinitigawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah, eh, yun lang.

Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Hindi naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: inyong kinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawa ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: English ng utot?
2: Wind of change.
1: Eh, yung utot na matunog?
2: The sounds of silence.
1: Eh, yung utot na may kasama?
2: Dust in the wind.
1: Yung utot na hindi sinasadya?
2: Careless whisper.
1: Eh, yung utot na inipit?
2: Please, release me.
1: Eh, tay, yung utot na sobrang bantot?
2: Killing me softly.
1: Yun lang.

Pops Radio 107.1. Real Radio. Kita naman para kay Lolo at Lola.

0: News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.

Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: yun lang!

0: naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.